0: hu luma figo ho huma gama lumo ahin afigo ho son badi la buye ba wabure me Jesu Kristu luwe wa fulesi ligibu gen wagu chibungio la duga ligiro gunye richago lida gunye Jesu Kristu ferudu mala wa figo ani mama rugu wa figo ferudu ne watigi ye afigo sungrigi lida wagufu liruni luguma di bungio wa subu direi logo chiluha di walna asubu direi bungio Ahiarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufli ruti lao lugumadi, jeti grigia ligia, ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigabali le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinia wasubudi runi logo lida nyadiwa la aba luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti labagari dun kaimeha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, Mama tia iseri gumadi le na buruha bain huu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buruha nya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani laruga uga gudu nya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida anye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida anye larungonga, ani uwati ni kata lung laburu gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibu gube lida an luburiga. Ibidia ti lung halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigong, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Niburu nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburu habai huu niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habai huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubon huu, niburi kata ile lida wa ubon. Ahihinsi ya ubon huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubon, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubon liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu huda, agamba du luogu anitela laga ni Kristu. Kaichilugu wanya luboi sarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun li dan lan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu le timatimata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun, ani subudi ti sun kata hun, na buru hambayi ilubayi ti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti logo sinyala liyambu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanya logo mama la Jesusu Kristu bayi, hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi angili ugu chili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara herede rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Heresibi rubaginye ibagari le magumu chadi. Kaisi larinya kuni hesusu hon. Naburu hanya imburi kateri le huu, habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya, anihe sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. memeke runtu luboi amu lun la rufuta hun lugundu arufuta halumuti sifiri santu sunkate hun ani inaruni la rufuta boi mama yeni lida huma aba luma kristu segun le arufuta halali boi hun itara linya lubaiti nirahunyu itara meme huma lida aba luma kristu ludami la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busika nuwawagu ligibugi Kaisi subuti humani logo richagwa lan kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirangunyi la mbuingiu sunha richagwa wany.
1: Primera Juan, capítulo 3
0: Aria huma luwari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirangunyi mbuingiu, ani inari ni logo lirangunyi wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Yesu Kristo hon. Niduhen nisi yatin nu. Lirahin hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi li la won kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le. Lagiri budu kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le. Haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi kristu. Ahiti sun le afiko hoboi. Dirigwa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kate ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Yesu Kristu ibidi ya gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi ti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirubu ingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni aba le lirubu ingyo asigiru ti lida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubelibu ingyo lulu lida. Sinyati la sigiru lida afigo lugundu liru labu ingyo. Subuti wati kata ya laa lirahini banya buingyo lumo kata ya laa lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubwe o misi habu laa lun liduhe luwege Yesu Kristo mama lanigu buingyo. Ani hau ganu le hagambu bay lumage furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wamawu. Maulumuti itra wama kaikain le meha lanigu bay mafi abalafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digu bay kain, ani buiti le la digu bay lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insi ati ya waduhe yu loige Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sun le iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, maulumuti, wayumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le, arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamunga ishiga wanigi, Duru wawagu logu somkate, weri timati buingiu siguta wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayara abwe wajabu indigibu kiyo buingiu lau vemenigi ilu wagu. Logu lichu kubay la sunle, wamuri habwe ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adika wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Yesu Kristu le liru, luginye, Insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong. Agufli ribali en lao luguma din buingio, agana watinya lida buingio, agana waligia buingio hada. Subuti wa muti logo, agana wala wadan logo sifre sandule rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Nidun heinu, hinse tinganu, mafin era huma haun sun ha arinya kubanya logo, buingio la adimur heboe hayum lugugi. Ocha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya guti logu kaila grigi le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya guti logu iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liabu ibala sifri liji. Ani ani inhali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kata ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingio, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungio, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na ijeni. Niduhenu, hinsete inu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagun. Kabagari wama mga lidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logu wagia laa, hinsi habubo ilu buingyo. Luwago ligia la hinsi habubo ingon. Aba launa hani lirao le aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingyo. La usunlira, ahwa hinsi ya gwa wama wu anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula alila la ni sifri sadu wong. Wagia guwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Harinya gawamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume guwarugu le afinye ruboi logo liru la bu ingiu hesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwa te anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa giliri gulinya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jaya tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyaboye jie hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula ali Kristu gumadi le won, le hinsi ya buti lubuingi u, lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, Age lirahunyu banya buingio. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi. Hinsi habu banya ginye hon liran hinyu ugu chi ligi. Subuti wa muti logu tan la le, hinsi ya la buingi won ani adiga wa mwile lubaybay, hinsi ye hama ginye liran hinyu buingi yo won. La digu no le lubaybay buingi yo, ligi ya hinsi habu ni bay lun. Ani mere ngote la gufu liru ni wa lugumadi. Lugun du sun le liraybay buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani ru la li wafinye aganyi runi logu ubo won. Le afinye bay logu hesusu lan liraybay buingi yo, Ligiro gunye gayara la ganyiru logu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya kubaygrigia, lun titima ati lubayti, veresibiruni le larinya kubaybuingi guanarigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu, choru lumuti tidna lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya kubaybuingiu logu lirau. Le larinya kubaybuingiu logu ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gye la lira liabu ibagari ligi. Le anihi bay lira buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bay lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bay luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chatiti. Hemeni kitiwa luago buingi u, Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarigu kate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigi ya logo la diginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani hifigo ulani na oveni, malati lula furi edunu wa lubu ingi ulogu figo uligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lumu lani na bailan oveni. Subuti wa muti logu grigi ya lale anigi balimbu ingi ukaisi lugu chili, maibu guti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logu lani guwa mabu ingi. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani kubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ande won. Luwa subuti rini buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibia maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburi hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lun bay wama bay lan sun ata. Binilo buingi ugu chile luma wabune me Jesu Kristu le liro ugu chile. Ruha maime areini hagute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda Lau nadari run hada gen birahunyun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi won lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun insi yegwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habay bun ligia meme le wamabay luma gefurumi etidan. Mini la isi yeni lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yo. Luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tidan. Anya hain sarago ege hatia ubo wogo ama fin ebon ya logo kailan grigia tima tima ti liabun Jesu Kristu bobo. Le itara boy, ligye leye boy, le lagani boy Kristu. Koni ki huma hawai, loe heferi diruni le, nyugui boy hun lida agen, huadig mari, logo Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yerugu boy. Furume gwarugu, le adire iruti animereda ti lida la rufu daha Kristu, uwa ti buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau la rufu daha Kristu, anihen buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahen achili raban kurige humo, mama lau arufu daha ni le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru ti lu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hii sarawu kate ilunti na rinyagu ni huu. Gama lumu, mabuse runti na abiruhu gunani huu. Agura batina nidi arihu, luu na yanuwa huma, luu la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabu, toa ginye la nuwa dirubu buingiu, itarala.
2: Turuwali garada apostolu huwa.
0: Aule tabu tiligilisi na buruhu nyongara da tobu numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulubu ingyo, lubuidu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida mbaibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboe hada agen waduhenyo, loe igen Jesu Kristu, ariaga nu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi daan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, buiti bouseru lida servi duni le badugubay, hon waduhenyu luegin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abaguda guatinya ligibugin, adamuri ni le jabay logo bisi habu hon. Aduga bay flesi le nu, idera gobanya lau le emegerubay. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama keha ibiti habubanya lubuingyo. Lige lunti lubuye, veteniru, hon, lun, vitere guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule waboibwe, Lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yaamu. Haeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempu luguribati le. Adiga wamui le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefen ti waginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu mabuse runti na Abiru harugu nani, lugundu, agura batina narihi ni bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Aniha bri kata ile larufu dwai bongi lu Jesu Kristu, lu la subu dirigadu ni hon lanigu kata ile buri lumba ila susire du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lubui, la ulouna hani lani angeli lumu, lu larufu du ni lu, ariega lali huan inarini, la usun le larihu bui, ani gefeti luago lugano te bongi yu le meme la choru rubai Jesu Kristu, flese watinya ha alihati, hamaha agambuti laliho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huang, na burhan yon tila na sede ligi listo asia mo. resibi huma reini luma danangi le luma ge bungi le viwa bai luma ge lubara ge lagum serunda viwa ligi ge to ani le luba ilia bi luma ge hama ge sed zifiri gu ha ligi ge bai lala na laru hi luma luma ge Jesu Kristu ge fe di le gunfuli bai le frumi bai asar utilida ge oweni ani gabafu ligi ya hawagu uruwe gu ha ubowa gu bai hise tu olu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita Adiga ladua uruwe gume luma fadri gume luwe seri yudulu lubungite. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun lu sunda itarala. Anite Kristu duwe rigu. Harigu bai sungrigi. Ibi nigie hafa rubali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. La huma sehaluma la huma chagule sungkate. Tinia la ino bungi le suntika bafu. Le mima bai luma ge lubai ge la huma sarunda. Mima ligi aguento ani le nube liabi.
3: Au Juan, hidu heluegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu legiribi Patmos, luegi napuri cheni lenenu bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu, aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kei tumala li fidu. Lani ko mala li ligia nu.
4: Aburga boi sun le bari hu boi. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hong tila na sedu li vili si tologo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragunu nani hi kala dimur ha boi nu. Aba nani hi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nani hi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli tigolu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wogu wali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kei lirei leibugu duno weiriti. Nyei anu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyei anu waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amir heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba nabur halubadu lugudi, kama hiladi. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwere, aba lariye gunu.
4: Manuhu te dagu waba, au furumi yeti bai, au wabumu honi, ani le mima bai, hilati na meha, gama lumu mwento mima atina lusun da. Ani iligeli owe ni numa, luma ligeli fulasu le nyeha bai hilagwanyo, aburha bai lubai ti le barihu bai, Le gueto bai lumele lumbe la suseredo. Ani hal, hanichi gubai sedu warugu maha parihu manyalita anu obule nowene. Luma sedu lebu sanu delu gol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angeli. Sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Boburga lu angeli letina biligilis to efesubo. Baniaga mejon. Italia naniago, aule how we said the world Melinda no le noe. Legging a able way la bagna was said the lebu sanu de lulevol. Subuti muti son le hadegobe. Subuti muti le dera huati marinuma hagurasa. And subuti no muti la usiala hafa on your hau riba way. Subuti no muti la hosha wa humaya la ha anigo may log apostle of Hama and mama apostle of Hagi. And in Darihuma li lago yehama. Gagura suhadu and sufi huia sarago lina huati marinuago. Mabucha hugahuago. Lausun lira, anin aba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma. Adiga humei kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delulida ge hulubara, ahi kuberi hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere u kate lebu harudu bai Nikolaita guhum, luma buri kate le hadiga bai, legia iere gubainu.
5: Le garike irigubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi halu angeli le tita be legilis to esumiru na bong, banyaga meho, itra lia narinya gong, au le furumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bai aniviva anya, subuti numuti ha sufiri non luma hubudeme, Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre ya hama haariye gumaya lagu kuriyo hama unibati huwago. Mama amo kate hagi ya luidi gelandi gu hama mafie. manu de da huma loi le lumbe ha sufero ni la da guba mafia fio hada ni furisi rugo lo locho ogono mafia sun hugue ani ha sufero ruba sarago la gutisi we kumfri huma numa dari home aba menichi ni ibagre magumu cha titi home ha fai ruwa hame
5: le gari ke rugo bai lula gambu a gamba le le larinha guba isi filisando tuburi ligilis
4: ha gani rutinya masu ruba nyalida ngelibia ma oweli Babur haluang lile tida miligi listo perga mubong. Baringa mehon, ita ralinga nariya gong, awle gama baru efrento gagil bong. Topiang gong amana. Subuti nungu tini elwa guli da la fulah lanyi lupe ilala na laruhi ha mafia hagana wo. Ane lau sulira, numa meme nyedun. Ni ruhumagi le hafiya nuago, ni ipi nili da le la farube antipasi leke febe buiti nuago li da fulah lanyi lupe. Lanyi lupe laguma di ha mafia. Gama lumo, ani burkate gadega magunta tinalao. Lawanyan ila fiyo grigia, huma yara pergamo, hama habanya higiru ni kate leme haloru da bibalamo. Le ichi gubay tumuri, nubalako, lulafigo guduni ya Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario, luma luhabaga ya dolita ahoru gani. Anyan higini hama habanya higiru ni kate leme haloru da bibalamo Nikolaita guguma nye. Ligia lupaiti, asake ya huma, ahi madirka huma iter, nidu baguwa huma dise. Aba menagain da guhama grigia hadiru balibu ni kate ile, Tau efein tau afru domo ni imbulu mkine.
5: Le karige iri gubai lula gambu, a gamba le le larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyo tu, nega tu dubalida ge manale aramu duwa nyubai lon. Aba meniche gong aba dugu na ruti lon, lau aba iri isere buru wa nyuluago, le bigi ya timi ka on, lue dige lon le eresi biobale. Babur haluan helile tina biligilis toti atirabon, baniga mehon, Itra lia nariya gong awle le rau kungiyo le itra bai agu kei watu gemeti. Le adi nuguti kei bronze le ircha wa kuwala. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere vitu lau haburasu, subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti kwen to loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu no hesa wili to ariya gong lau profeta tan ani mama ni. Lo tayedo ne grigia, la utarmu da ahon nani gulu haga non lida aholu hani, lo malu hegi egi ni lea dagara gudu wati hong wari. Ruhat na da tu lo tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lagu naguri gudaru la gabana rugo, afara wa nani me tirangi ni, ama ha gabara hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawago, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italuga ta sufri ni suni girisi, La usubuti nani lebe arita guni, lumatebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hita ge segule la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya rumu dahani ligia, machili ni yegini asibu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebe ha. Nichu kububafu hon luagu guri nechana. Itra ke lichi muni nugu chi bungi ubafu no. Aba me haguma deru ni necha ni burilau badu lani na guma diga ni le lau ti gurau. Aba me hamuri gu dagu ni kaisi sauti ru le lau ti mo. Nishi gu bungi e warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garike irugu bai lula gambu, a gamba le le larinya gu bai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3
4: Baburi haluang en le tita me ligilis to saru disipon. Baniya kami hong italian nariya gong awle hau bilani hong yu sedu sifir gong hama sedu warugun. Subudin munti son leha dugu bay. Subudin munti lagu ilani hinya la lau son ariya ogu ala lagu niwa huma. Aga gudua huma ruhuma eri lupri katele aniha gua bay lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dugu bay ligibu ge nungungiete. Harita gua huma lubay tele arhuda ube hong. Fala huma asakri ha huguya me. Ano magagudon Nid bahuwago kay liabi nga ba hiwer tulipid yung orahon. Lawson lira, anyan fiyo gurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yung hamagi ruhatarabo. Hagaya, ebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutinya, adara gubadagu haruto. Ani magidaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya kaisi nani ulinibuge nungu chibungi yaluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu la gambu, A gamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi haluang helile tida me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gon, aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara ti la toru ni le la daru bai, ni la daru ni le la toru bai. Subudi ni muti sun le ha daru bai. Rodi na aba benna da rani ni gibu gien, le lasi aru ni aba ador. Datiga lau son lo uwa la here, adiga adan gaso lau nungumati, ani gunfli tun numa. Na diga balu ha yabi lani gu mafi ha ye banya, hari gu banya lua guri vama, ani mabaga le tun dia, kaisi lani gu gungia. Aba me na utara kwagu tini ya higibu gien luha subi turu ni lau gui lanu muti ni abanya, isi ya tiendo. Areita humali nuhuma di luga gura subuma, iga nareitu batu lubei, lue litani ocho wagune le nubi liabi luagu su upou, lu hocha wagune wa soha upou wagubai. Matisa bini abi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abairu tihiridi huwe. Aganya lutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru nudigia ya menyingi. Aba manaburu tani lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei gine iseri lili hawago.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, a gamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburu halu anhe li le tida abai ligilis to laodi iseabu. Baringa gamehon, itra lia narinya gon au ge feinti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugubi bungi. Subudi muti son le hadugu bai. Subudi muti lau madili huma animasu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gu hubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lau kuitu la dan hum. Lagu namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, udemetu, marihi tu, surusu hubuya. Ige nichi hubai dimuni hun lung hagai ha golu le afun hovali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati mati. Lungin hagai ha dogo harutu numa, lung hadore gun lau hasuru suha. Lung aya ni lung hichu ni lidon hagu, lung harihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere, arvuta hao hum. Lung ti lubai ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belu rubalumo. Aba menegi luma, holy dia menuma. Agani lutinya, nichi kubo ubaro hon numa guwa lwagu lala na narui ha. Itra gai naganyi ron, aba nanyoro luma nubu ji lwagu lala.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, a gamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lariga sukata ile, aba narihi aba bena daragu siel. Le abiti umala li le itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu reha bai nu, aba larinya gu nu.
4: Wariba nyahu, nanagu dali kate lebre lubi la susre dun, lari kien buri lebo.
3: Li daora li kia, aba narede nu labu ge lubafu si firisando. Aba narihi aba lala narui hani, si yelu, ani aniha somu grigi anyu luago. Itere linya, kama aba adubu miriti, le hasupu, o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau li kia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligie. Arihe et na wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei ya mutu nyun luagu. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu hablu. Luigye lala urua iligia. Afri hetu labiri hani ga luma wayuhuru. Nyenye sed lampu durungu ligibugi. Hagia sed lani bungi usifili. Nyenye gie aba katei ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa gie gua lau lala narui hani nyenye ngadri kata ya gabagaritia bui lau agu dandu hakibugi pihanagagi. Le furumi eti hadagi itar liye kei aba liyu. Le habiyama itar kei aba bagas ugiri. Le haruwa itar liye ligibu kei hakibugirigi. Le hagadru itar liye kei aba agi lahama hati. Gadri gubai hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye keimuna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge furubi metidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagita hichu gukata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengiruni lule nyube luagu lala narui hani. Le gabagari bai lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ye mutu hakiya ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi. Le gabagari bai lun sunda. Aba hichi guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
6: Wabure me wabungi ze. Garicha tibu lun peresi biruni uweiri guni. Inebe se lun mabafu. Laduga buhuya adugibali sunkate.
7: lau burunda badege, lau ginye burunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat nanihi aba libu hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyubo iluagu lala narui hani. Aburhawa tu libru tugia turaga irgugi luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sed seyo. Aba nanihi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti larinyaga.
8: Kaka tena bo ilu ladaru no libru luma lula teri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libru tugia. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataru no libru tuguya. Ni lula lianu. Aba tilariye guaba hata ge wenya ya mutu no.
9: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara la ladaru no libru lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama waya ya mutu hagia. Aba nanihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru ali. Sedi eligachu, sedi lagu. Agu buriligia lani bungi sedi sifiri guha. Ona hobanya lidon sungu bo. Nyimbiti mudu ligia. Aba lanigo no libru tuguya luha burugungia. Le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no libru. Aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa. Luma kada aba hada ge waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banugu no libru. Lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Aniganyi bugi ya grige lau bita lubungiu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadili igume, luma hesarewe du luwa bungi ute, luma lu hagoma diha ubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinyi hagi. Hama wanya ya mutu hagi. Nyenye numiyunu angheli kwa. Hariyega lau umala li hereti.
11: Juu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri. Wele wene, luma inebese, luma tayuru ni lumu dule afarubu.
3: Agamba numutiginye, harinyegu ni sun kata ile ladugu bai bungi usiela. Le mua rugubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kata ile lida baibu.
11: Luma la tayuru ni, inebese, wele wene, luma ubafu, lule nyumbu ino ulala na wele ni, luma lumu dumu usula.
3: Aba harinyegu gadri kata ya gabagri tia hagia,
12: Itaralaha.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia. Aba hichugu uweiri gunilu.
1: Apocalipsis capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniye gu aba hadage kataya gabagri ti hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
12: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo. Aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheiri duma limudu libia maseyu. Aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
12: Igaba.
3: Aba lafri du aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lu le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugugi. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama gwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheiri dumba ni mudu luru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
12: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tumadiwa imbaidu.
3: Da laheiri dumba ni mudu. Ligadir seyu, aba nagambu laniyegu hagadir kata ya gabagri tihagia.
12: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayile warinyo bayiluagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadir munusu lidage ubu unu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari metia hau buwa gubaya. Da laheiri dumaru mudu tisengi seyu, aba nanihi nuhawani ha afara wagubaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfu lino luma Jesu Christ. Labu ginyanu latare. Haniega lau umala liherete.
13: Wabuli mesun tiga bafa. Dari sa ida me babuse regedanya nile da kubo. Ida mesa bafoy regedanya lagu hafa da guni wa hilagu boy.
3: Aba habi hi da gu harut. Aba larinya wagu hong lu hemera agu meme lagu morusu da dari hoster un habiri gulida servidu nilu Kristu ha lu ginya banya hafa da guni koi hagu. Ida le nari hi boy. Aba la heiri duni mudu lisi sisei. Aba la daga nuwa baume buhara baganal. Aba lauri du veyu ke dugu tani na lut. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu ke taburu haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumo chagu sielo ke aba gara da dale tubura wabu. Aba la dihino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labat na guadubu le luago bae wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risitia, gabafutia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya katilu wubu, luma lu dubu.
13: Hei ku, huma wa wabu, haramu da hama wa lu lari gile mubu ilu amu lala. Luma lu ilanari meniganyi mudum. Nadika chiliha li luweni nueyuri haganyi, kaba tiganyana la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu ke iburi luagu di mi oru. Aba nanihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungiu. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lanigu bungiu ligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungiu. Aba la muda inu lugumu la likupali ligia uwara luma hafuri yegi inu mutu ni ya bungiu luha burugungi angeli lu ligibu geyo bungiu. Aba di lanugu ni angeli ligia alaga ikupali aba la buincha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la chiri ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana hon. Aba la sali lagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagwa te sun udru ha lida mai barana le asali lagu bailu hita ime. Gringwa tugiye sun ugu na ito nye ibo lida barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwe bu warugu masiyelu gi. Durugu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugiye. Aba la gifi du liru wa murusu lidage duna. Aba hove gu saragu grigi ala diga li gifi duna ligi. Aba liwiri nu lihagadiri angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa murusu lidage libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu. Aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyage neligia lau umala li heredi.
7: Fungi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviri nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikuwa dutu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kama lida giaba onwebu regigi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasanga ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasanga kai hasanga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumu madari habai. Busea hakiye yebe hawegu gamalumu la dise dubawe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Itaralinya hakibu kei hakibu grigi. Italia, Hadiburi kei Hadiburi Gurinha, Liabi Hari kei Hari Liu, Darugulinha, Habulugulau Aba Kate Kama Grab, Italia Lamuri Harina, kei Tamuri Saragukar, to how to Gabayu Dale, Teibagumuriburgo, Gali tia kei Hali Aguru le Gagirit, Nyenye Bafo Lago Hali no, Adungu Uriba Niho Grigi Lago Seng Hat, Nyenye Aba Habuti Jagagaru Hagia, Le Angeli Le Lani Fusule Mebehebi. Abdo muliri be angeli ligia, lida hebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Siga frumeti la misel, mege gili biam, aba limiri no hasisi angeli lifidu, aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige letar golu le ligibu ge bay bungi, aba larinye gumala li ligia lu, hasisi angeli le, taube fidu.
8: Fararabanya gadri angeli ba, gira yumbanya, laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba faragaduni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadange kada uro griye hilagube. Ladiga araseruwa yiluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambuni atri yenula hasudarani guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu nu. Nyeye aba gate haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachig gabayu hagia kei hachig linyo. Afriyeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafaragunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwariwa haa lau tia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
14: Seraba amisura hundi tempu gubungi unu. Luma latara. Aba udabanyame atri yanula ahuduro gudini. Gamalumu mamisura abai gurilu le bongu dibui tibiti tempu. Ledega derege wali hongibe tukungi ute. Halubo nye hagoni chaguni uguru gule sanabui. Logo bia vembi anhati. Aba menona habinha gefetia, taudogo susutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, logo nidu bia sa, urwa vembele. Bia gefetia haguia, hagnega yawa boli bia tidu bebe to olivu, luma bia lebu sanude lule ligiu gebei bungiu, lelabure mesumu bo. Ahenin abuse luti, la tudu uriba tihon, higire gituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiu, Sun suina gubai, itera ti lobe wa furumye guarigu, debu seti la dugu uriba ti hun. Gabafu ti yege feti ye hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugiu adimure hayu luguginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luguginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse run. Dangu megu muha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabuihama aba mehefere de nuribu aba melafaro ni yahila gubui aba meherede rurubagu dida lebe rifumbe buguburu gule Jerusalem le nyilubo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiki aba mekarie gumie gerigia halida agete sun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meju timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhao begu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehaguna. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagi.
3: Kamalumu, lari ya uru wa meju timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungiyu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya gubayi.
15: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida ngesagdi sito uburugu. aba hovegun sed mil grigia la diga haraba ganali ligi ha hibir grigia aba hichi gu inebe se lubungiu le sielu bai la diga luweini hanuf sugu halbia mala misel madise bai le aba aba limiru nu hasedu angeli lifidu aba la gambu ni walaria gu mala liburi heret sielu ye
16: lani halibungi luma kristu la ruiha ubou ani haruiha ba lusunda
3: abati hele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rui hani la uhagibu muwaru aba hahu duragun
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Turu don Moisesi, darime la gun flirun son katei. Ligi e le lubei ishi ku time bere seni, luagu furume guarga ku mati lidagi e lurudu. Ibi ne le e la nyura ku time abe lidagi. Arvu dah ligi e hong gurigi e lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura u bai la nugunu e yagata sielu lidan la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi ku mati lidan luara gu. Itaragin e la rufu daha. Wairi baila nungunu wa yaga tasielu. Nariya hare hon luwako ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei ya rufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon laruwe habungi yuselu. Agamba humali luwako wariya waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafara ha huma. Ladiga furume warga lanle afara hati la siya dariwa bala. Kama lumo narin hare hon luago furme warga lan lea ganyan di ti luma gurigi ya lile di lagusera guduwa ba. Leane ku ti lumo gurigi ya lile di bidio wa tau luago inyen uma lumo mafio gati. Itara linye lubaiti ahin banunga bidebe se luago lani bungi yo latare ba unyen ababarita guni luago anihin lan kate lidan furme warga gurigi buba. Igira bai le lumo bidebe hani inyen ligi bugi yo latare. Aba me bidi aranda ra luma gurigi ya ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebe se. Ahi abunse ra aba gurigi la nungu ni buligi bugi on luru tu. Beluba lidon uwari ni luma, luago hei buguni wago luwai ledere geru ni bulun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupo di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago warinya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumi warga lan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudupa di bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu le feridero ni aban lidage umega guni le buwago bai sigalau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai la dika tagamre don ligi buwagun, aba tagano luma amu wuguri, adika gda lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye, agamari ditu wuri igira wargu la diginye ginye agabara hane. Agamba adna ginye luago, aninya waguwa lame ahon, agucha gu lun, agunflirun lau lel haninya gubai, lau afinyuru ni ligi buginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafiru ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bai laruwe habungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu uta bai waruwe ite bungi yu le weiri gubai. Ni luago hishigo la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafiru ga ni kao wago. La diga furumia guarigo amu kate harinya gu lwe lira luma ginyati mafia. Agamba adun luago warinya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu deni luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu ti lanugunu ligibu gion luru tu tuwegen hisimisi. Igre homi lungin lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurige lunga nunga aba nunguni luago aba maile. Baru homi luago bia maile. Furumia guarigo le amuri hati aba kate huma. Ru homi lung. Michika homi igine hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungin luago warinya waguwa lame ha. Hinsi labu madobun. Liere gudame baga ni bun. Au narin hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya me ha inyara gubalun. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yin hon. afurita hugia melu bungi yo awago ha anabago balno auri babai auseruno itara lo balera hi homa hugu chi bungi le sielo bai leona habali veyu hon buitia ama uribati ona hale huya dando hon muaratinha ke hon ha uaratinha ahe harigu banya lo bai hisen habu banya hon insia da hon kaba ke afaye te heresi biro luago lira adega hamu te gen asa lufri ten hagu bra ban le licenso no gumadi iter ahe honu guin lo bai hamada go habu sorwa kapui te haru tu bai lau lira ibi ni ha ibi ni habu banya lo bungi yo adega hamu te gen uwara go huma lo bai ti kaisi uwara wala hagu si bungi le sia lo bai
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesus arufu da hongriye wubo gugia larinya ga
0: goni ge huma loy hadug kate buiti hagi bugen griye lunru hari hun ai hadug itara ni shu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayer wa ha ige dame lu bai hidara go aba go demeti masubu dirago da humai lunsun ubau kaise hadiga ha biango banye gibu ligil siru luma umadarug agiya hadiga ni lira lunri go hadumar ha guri gi abui du hawag ni naru hau lagu laula hadiga ni lira ibi ha mali ha fayir wa dala hisi go aba kate lugu demeti masubu dirale ni besi bumada hadiga humai labu gen libi dewa Agu chi bungi le ari ubalin le hadugu bai labu gin libidin wa lishi guba hafayiru wa. Ta gin le hafuri dun lu bungi yo. Mi tara huma kei ha biyango banyi kipo ha hinsi bai hon lon hafuri dun rara ti da ha ligi lisi luma li da legeya dun uma lon harihi ni agurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hama li hafayiru wa. Ta le hafuri dun lu bungi yo. Belo mahiru murugon, daru humai me hubenari, aba me hafuri du lun hagu si bungi yo le labu go bai humai nye. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani, lishu guba hafayi ruaha. Lidan le hafuri du, magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadugu hai bidi habu banyan lun bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banyan la bungi ladugu libe hadumare ha. Mitara huma lubai ti kai hagaya. Ladiga lubane kai hafuri do lubungi subuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do. Wagu chi bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubogo kukai ladigunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferud na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lu wabur han lidan ucha wakuni. Di segudari gu bawa loe. Ladiga bugu ya le aruwa habai. Bugu ya le sunti bai gabafu. Bugu ya le wairi gu bai lu sundan. Itara la. Itara liya lu bai ti. Ahan ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferud na lubadun ginye hagu chi bungi le siya lu bai. Ahin uwa ferud na huma amu, uwa baigin ya ferud na lani hugu chi bungi yu hifigon.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, maruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi ni griga lau hayunaro ya la. Ninaro hao, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, da leha yunaro, si bahuma higibu. Aranse kwa hugia mehungwa. Mefeha mamu kagirige lwagu hayundari ya la. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la. Hahu chun hamutiri anigagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lubai sinya la hachin hamutiri magah da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tinya iveru ha nyen. Ladiga lenye lumuti hirisi nyen yunginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ahin lubai ti buidu lubai bago aru ko bai gin ya lau sun bugu bu kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugu bu ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bita bai ida ti malubati luburi ga uati ni aba ga yara ti le sebre do hon bian yubu dirugo la da galinsia do ba aba hada gin lun liere go dame le aba lun uora kwa bai luma aba hada gin lisi ke me bere se ni luago le aba Sinha te le seri dunu a lubungi e luma lun senso. Narihane lubai tin hon. Ma dihere huma lago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dago to lun bon hadoro no. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugo bu sigo tau dago. Arihan huma hon tu nur haa ma banya garaba lirugo. Ma buna guhanya, ma lubaha, ma rei dun hamai a lubaha ni lida alagai. Lau son lira, roti hago chi le sielu e egini hon. Mafu na gege begi ti matan, segu hao donuro. Kage hida gen ga yara be lishu gon bia ugu di laun lugu bo, ka lae be lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere ta tuago dago. Ariha kuma ida lia la lawena modon fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa, Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulure. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le harita go. Ahin huguya, Anihin hugu shi bungi yo sielu le subudi ha buba li kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Latika barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidiru guti lene guga le lanugu bai kada ve yu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hongrige wubu wa guginye.
0: Mishika huma hadoro amu. Mishiku wa lamu guginye hidoro. Ladika keili gabiri hichiku hadoro amu. Ita la roba ginye lishigunu wa hidoro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbongiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubayi Ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le. Saga humi durusu le lida bai hagu furumie. Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarau ife le lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongongli. Migru humi megine hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadariru. Dan huma luago bena, aba me ladaruni el huba. Ladega le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida ange le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafen luma. O lichugon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lishi ka hugu chi bungi ule sielu bi kate buiti hon haa muri hatinye luma. Sunwa da lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya gube liludu du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura ubai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluru tinye lida gen. Ahin ti bena luma uma le nugu bai guriga lido I bagari le magumu cha diti, burira linya, muruguwa, mibetinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gujia tinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna dagine itra hanya kei anima aligo ganyi tinya. Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu le hadugu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Son lubaiti wewele buiti, buiti lin. Wewele uribati, uribati lin. webe le bui ti siyati uriba lan lin, webe le uriba ti siyati gen buidu lan lin. Sun webe le ma buitu ti lin, chan wati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubay ti yenti hagi ya luagu le hadigubay. Mama son harin yagi tiyanu, nabureme lunhe belur balan lin don aruwe hani le siyelubay. Harigubay ya adigubay lin lugunda nugu chi bungi le siyelubay belura. Dame la chilurun weyu lani nagusere guduni, sarago banyari yagu tiyanu, wabureme, apuri chi hati wa meha tiya luagu biri, saga wagi ya sifiri uriba tiya lidan biri. Adiga wagia sarago milagro lidan biri. Aba meti nani ego hong. Ebidi ego boyinya don nu. Dise humanoi huwe le adago bay waribani. Le agambo tina. Adiga le le nu bay bay. Itra linya ke yaba uguri gufuana dati. Le adigo bay luban ligibo gudub. Aba liyabi ego huya. Aba liyuru duna. Fugu wagarabali. Tuago muna tuguya. Muigwa dutu ladiga luago la dubu tabunua. Ahinti le agambo tina gamalumu madungulu muti le nu bay bay. Aba uguri bidi ego tau ligia. Le abu nagu bay ligibo gusagon. Aba linyabi ego huya inyura duna fugu wakarabali tuago muna tuguya mala nari metaburi ha.
2: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hani grigia laule la rufu daha bay. La diga laula ubafu la rufu daha. Mama kei arufu daha tiyelu luru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagot lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati barei dagwagadinima.
2: Aba ti laguru Jesus loagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina. Arei da guaba.
2: Kei larinha gu itara, aba larei da gu sandi ti ligia. Aba larinha gu Jesus lun.
0: Maniga baitia ni ka un, nyudur gu barufu da guabun gu lun fadri. Rubei me idebe se le wagu bi larinha gu Moisesi. Lun harihi ni gurigia luagu arei da guadi gu la.
2: Dale lebelo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
4: Nabureme, anihin nubuin, ron lau sandi le deregde, luma sarago gariti luago.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Neibuga agara niha lun.
2: Aba lun nabu gumada.
4: Nabureme, madinat nalu bebelu ru nubion. Arinha gu gubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira, ladiga au labuginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyiduti. Dale nariye gulu aba lu liabi nyibuit. Dale nariye gulu nubuin lu ladugu furme gwegu katei adugalumut.
2: Dale lagambu bali Jesusu le lariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba lariye guhonha afala rubali.
0: Ninari hao luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida aruwe hani le siye lube. Ainti haya be lumbo nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagari gu.
2: Aba larinha gu Jesus lugumada ligia.
0: Baiba bubion, ladiguba le wagu baiba finye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia fedro, aba ladari runu lima di fedro ron lou abiruwa. Aba laguru luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru idanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga delanya sunha sandibay. La susare dubai sun le, le lagun fuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinya gubai luago Jesusu.
5: Barulu huti wasandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, Buset na fala ni bulenye ilu muti bide.
2: Aba longa buni Jesusu, larinya galun.
0: Daritinya kasiga muhu yulun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
2: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
2: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
0: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
2: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giyati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
6: Wupure me! Sefu bawa wadibira kwa.
2: Aba lona buni ya larinya gahon.
0: Kasa wawu hanuhu deda. Logu watafinya hugi ya le.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
7: Kata isawu giri le. Agamba lubalin garaba li luma barana.
2: Dale la chiliru bai Jesusu lo bafurugu duna. Hagiru gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau ya nusifiri guguribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguwa raha hariaga.
8: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu liru ubungi. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubare gilidane sufiru ni.
2: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura gosifiru guguribati hagia lu Jesusu, harinya galun.
9: Awa basagara, ikira baalua beluru hadu buiruha.
10: Awa bure meifulesei bawa.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadon.
2: Aba hafuri du sifiru guguribati hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadu buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu da dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiluru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hongu guri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin uragun lo bafuru guduna, aba latiliri lagairo, aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye, aba larinya gu sandi tiligia,
0: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada agi arufu da tele lirudu Moises ariyengu ti hongu warugu.
3: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lariyengu bai?
2: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba lariyengu hon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai lariyengu guniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun luagu gabafu na haule uguri karau wargoti lunferud na na figo.
2: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri gu ni lubungi luagu lichu gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburiha baluo libruto. Aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyo ligia, Dale lasu gribe Jesus unyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
2: Aba nasaru, aba na falaruni. Larinya, yunli Jesus eiga. Saragu haya gieti ha agubra bale de sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseu gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesus o discipulo gu.
11: E dali a salegri bai com maestro hama gubra tinha licença gumadi luma hama amu gafigon tinha?
2: Aba lagambo ni Jesus. Aba larinha gu hon.
0: Amagatinha banha. Me megiru tinha surúcia. A sandi banha, a guia megiru banha surúcia. Furende humei kala la nichigo bai leu wago bai larinha go bungi yu tida lerero. Pusente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chago banha ligibu ge bungi. Ni abi alu hanya gafigo tinha lu hasan siro ni hilikabri hausero.
2: Abati hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu go. Aba harinha gulu Jesusu.
12: Asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga.
0: Kayara tifunagi ya hiru ya hama misra hova tialido aba maria y danlea niha la adari ya hama nyi. La chiluru baweyo lun luwa dun adari hama, egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta heiri dagun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri don heiri ti. Sinyati gin ya te seruno diwen to iseri giri li don guero le binadu hale. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi guero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti guero, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri li don guero iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
2: Danyenye lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugya, aba larinya gulun.
13: Sumle towe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
2: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu, nyenye unti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye. Aba taguru luagu taru la deurago. Darinya gatungu rigu.
14: Lahurugu la guhuru. Tagu la deurago. Nareida guba.
2: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
0: Raguba burasu niragu. Areida guadibu la duga bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dale la chiliri bai Jesus lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aransa ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba la rinya gu hon.
0: Urihi mayagi mongu egiru irahu to tarumu gu.
2: Aba hehera ha lao. Dale frigi de la ya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu cha guluago le asustaru duba ilida sunfulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugurya, marihi tia larigi aguara heina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu ya lela duga wa gudavidi.
2: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon,
0: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
2: Aba harinha gun.
12: Aha, afinha tua, wabureme.
9: Aha, labureme, afinha tio.
2: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
0: Itara lá kei ligaburi hafinha.
2: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara ni abai hon. Kei hafuri dunyengia. Aba habahe da guni le la digu bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri uribat. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. aba la weiri du hanigi grigia aba harinya gu
7: marihi nyahagi di valipele hageira israelina
2: harinya gati fariseo gu logo mafia la le habu ti sifiri gu guriba tia ichi gu bai ubafu lu hesusu lu la saga hania eibu ga lumuti me hesusu sun fulasu arufu de hei na tida haligi disi hurio apurichi hei uganu buiti luago ti arue hani le lani na sielo Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gari. Dan la ri inia grigia, aba hagude me da gulun. La dega nidihe ri hama, magura su hagia, kama mudun hamoni riti. Aba la ri ingu hon lani disipulu, habugri grigia hagia.
0: Sarago hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Le linare katei, gibe ti lunti la luba hon ani logu ati anadag mitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi mitinya lun halubaha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Luago aba uye yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
11: Anya hati abani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri emera aguni.
2: Aba larinya guhon.
0: Mali hangidun san lagu leme hala dugube David lagu apadan. Dan le lalama chubay ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba le belu nutidan luba bungiyo. Aba leigi tida ke finto sa agrebon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma. Fadir guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama ti figo le la dugo bei Davidi li gibu bungi o di maliha ge do ti dan li luru do Moises lo agu na dagi mi hama fadri go ti dan loba bungi li dan luwei re mera guni ani mama figo na ni hane hun lo agu ani hin la aba weri go ti se go ta loba bungi ya ugo ya uwa gi go fana da humani le la niya go bei bungi ti dan lerero kime nu muti lu go de me habu huma se go lo hadagara go dun ani malu go no Luhamuga kufuana da humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu mayani kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uarigutil, lunaiye guni kabalaga yara la duguni walida luweiri emera guni.
2: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yenye aba uguri hilali aba luhabu, keiti busien hama fariseogu hama arufu dhatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun,
3: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi ti lida veyu le emera guagule?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lida aba fusu lida luwey remera gu ni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi ti mati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui ti lida luwey re emera gu ni.
2: Aba larinya gu lu uguri ligia.
0: Tuleba ibu habu.
2: Dan le latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi ruba li Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya gu hon. Lumarinya gu hamani kate nyengla. La sustere duba y sun lira do lagun fuliru lem hen larinya gu bai profeta Isaías.
7: Aniha, mi bu en lena nua di rubai. Lu la seri bi du nu. Le hisia bai nu. Le au bai nagunda linya bungi. Michi gu bai nani sifi di lua. Aba me la rufu da hon necha ni gu. Ida luba la ganyara la huwara du ni gibu di. Magai nda gu bai. Maguara du. Maren chubai umada. Gudeme ha bubai hon girigi ha gudeme banya. Ke si aba mamuru le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Ke si aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali larume ha le uara guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
2: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba harinya go.
6: Ani hafuna sala duga wagu bay Dawidi.
2: Dale hagambu bali farise ugu kate le. Aba harinya go.
16: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tiku sifiri gulibati en la saga hain.
2: Kei subudi lubali Jesusu. Le harita gubay. Aba larinya go hon.
0: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa. Lagoni chiguba. Aha yakin yafani rago walile na aba uburgo o aba lai duhenyu no ladiga uribu sin aba ihadura no. Itara linya ginyati aha la sagara mafia lile di ligia kwa nari gafani rago bay. Anida lubati ladura no lubafu itar. Uguya, alinya gato luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rugu uribatiyo. Aha itara linya lubay kati ichigo bay ubafu hon ha hani go loha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule iguwa huma. Au, lau lubafu lani bungi yusifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi yuhumo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Ita radugini lu gayara lala nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, Chagago wagudat. Kuguya, aniya gaton luagu laula lubafu mafia na saga sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligia naniya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun guribati le haniya gubay gurigi. Ahi to lun hadumri ha guribati luagu sifiri sando, sinabi ferudna wala figo ligia. Furume guarga ginya le haniya guti furume guarga kati guribati nuago, aule uguri garo wargoti. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumare ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubay idibo, buidu bay ginye li. Ahi ma buidi lubay idibo, ma buidu bay ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubay. Hanasa hewe hugie le, siyate dumare hakati buiti uribati nga, kati le bui bay tida anigi ligia le niya gubay iyumaw. Grigele buidu bay kate buiti le riego bay ladega tida in la nige u buidu ni. Grigele uriba bay kate uriba te le riego bay ladega tida in la nige uriba ni. Nari yahane hon, luago dame la chileron luweyo ya guseru ni. Son grige ge feba ya luago son timuri mala te le hariego bay. Ladega luago ba le bariego bay bagusera guduwa. Ligia barufu day ahin gadunu bu bay luma umadunu ba.
2: Aba hariego hada ge fariseo gu hama rufu do hetel lurdu Moises lu Jesusu.
11: Maestro, busenti wa warihin badigaba saini ya rufu day luago lumagi la bungi ubiabi.
2: Aba lariangu Jesusu hon.
0: Gurigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia saini. Gama lumu, michi guba yamu saini hon luaidiga lea susar dube lumu profeta honase. Ladiga keilerederon honase uruwa weyu, uruwa aria buluragi rugu udu. Itara lubagi ya nerederon awle uguri garawarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu, uruwa aria bu. Hami haga nubanya nini ve, haa sarubalida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani ana haa, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru, lida luweiri ya guserunni dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gong haduru. Ladega nyubito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyahan laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datida nuba tonyengi lubay nafrida. Dane lagiribu do, Aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi aba muna to malato. Abuita howa ro, aranse ro. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guguribati nisi gulao. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Uribati maha liti, legada aba li si gulao meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon gurigi ya uribati ya halani na danle.
2: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurigi ya, ligi ya tiabi lugushu hula mule no. Aba herede rubogudi, businya teyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesuso.
7: Anu ha buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
2: Aba larinya gu Jesuso lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
2: Aba larufu dun hawago lani disipulo gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nugu chile sielo bay. Liga namule bay, nito, nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyain lubay, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herede rusun grigia laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulo. Aba lariago.
0: Nyanyi aba abunagati illa, aba lafri do abunago. Lida afro hei na lani lila nade, aba labruhan lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heiginye. Libri, aba labruhan labad nagon dugu le nyin lumuti ua lan saragu mua, aba labou chun furese ladiga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba loon. Aba labruhan libri illa labad nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo ua raluma, aba lafarunye. Nyenye lida gen aburati lida umuwa buiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen ichiko tisaan in luagu kala aba ila, libri ruti urwa uwein libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulo gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hon grigye lau hempu?
2: Aba larinya gu hon.
0: Huguya. Subudi gu dala li bungi yison kate aram da wati le luagu ti laruwe yan hon. Ahin hon, masubdi ra gudun lumuti. Le gamati, li chiguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu, laduka ari hamani le nadigu bay, aba herederun kama marihi ti. Agamba hamay le nariyagu bay, aba herederun uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagun flira le mehalarin ku bi profeta Isaías da le larin ku bai. Uguya agambuba kamalumo ubai ku funa da huma. Harihuba kamalumo ibidye bai hon kala lila bai le harihubai. La diga dere ruhani ge guri ge ha. Daruha lillahu hagambu. Ane daruha ligiye hagu. Ain hamuga mitanati. Arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana da ti hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti huguya le nani gubay. Uleisi watun la daga arihatun lau hago. Agamba huguya lau harige yugu. Ni nari hau. Saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigi ya gufli ti luma bungiyo. Abuse runti hamuga harihi ni le harihi bay gwento. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay. Gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu habi lidon uma. Aba liabi mafia, aba lasagaro ni ugani buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habi lidon dubu, itra hanya kei gurigi agambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumun kei malagile la madura tihada. Dati lele chile no dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi ya ugani ligia. Aba hachugerego. Ilo le abri habi lidun hiyo. Itra linya kei grigi ya haa gambu balin ugano. Gama lumun. Weri temati hafudun luago kate le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le aba lafaru ni ugano titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Gama lumun. Ilo le abri habi lidun mua buiti. Itra linya kei grigi ya haa gambu balin ugano. Aba kufona da hamani. Aba hichugon aba aluba hou ni buit. Anyahin itera hanya ke ilo le ichugu ba isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichugu ba uruwa wen. Hibiri ke le ichugu ba daran.
2: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon. Larinya ga.
0: Itera linya ruwa ya ni le lani na sielu. Ke aba ugure le abu na gube ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumu ga. Aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidu uriba te labad na guaturigo. Aba leading. dale la wino mudu be turugo aba lege lebe ha aba ginya la chula gon hidur uribate aba haudi muso aba hanye go lon hayubudire wayubudire ahe buiti lubai ilo le babu na gubai bumo aruko aliya ginya sala sali rahidur uribate le aba larinya go yubudire ho la diga aba aga nile aba ti hanye go muso lon usente bulu wahu la hani hidur uribate le aba lene go ho wa elga dame hahu la hani hidur uribate Ulahnya ligi ya turigu uwar luma. Iger gubay humay lun la wina mudun uwar adarime li danya lubahani. Aba me nariya guhon na dagi mitinya lo hafu lahani hiduru uribati furumi. Aba me hagura guni lun lagu duniwa lari gie me aba me haraydu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon lariya ga.
0: Itara linya aruwe hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubay aba uguri li charirugu. Tila moso tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bouchon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba li abi lun, ababe ilan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lo hempulu larinya ga Jesus sun kate le hongriya marinya gutini kata ho mayisu roga hempulu sun kate le lu lagun fuleru le larinya go pemeh bungi liumu luge profeta
7: na timre ha bala hempulu na fura gwagu du kate le buri meha arabu ta gwagu ifu lu magi la dugu upo
2: aba launa hania Jesus grige habion aba le belru munado Aba hayabi lani disipulu go aba harinya gulun.
11: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubui. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubay ubao. Haaluba habanya angeligo. Itara kila buda haunu wa hiduru ulibati aba lagurun waturu gunlu lagu dun. Itara lubagin la susre dun dame lagumu chumubao. Aule uguri garo warigati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidun watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuri hahari. Hame te duba lile lubebe bungio, aba mehamiri dun keweyo lida la ruwe haa wagushi bungio. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruwe hani le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia, aba ya la ramu du ninyi meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma be, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linya gen aruwe hani le lani na sielu kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba laluri ni sun le lumabe, aba lagani hani pero la ligie. Itara linya gen aruwe hani le lani na sielu kei aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udrag. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laron beya. Aba hanyunu nye anuwa da hanya udara, aba haridu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao, hayabi banya ligulu hafani runiya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
2: Aba ti laliga dunia Jesusu, larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
2: Aba harinya go.
17: Aha, wabureme.
2: Aba ti larinya gahon.
0: Danila aba ruhu dati liluludu Moisese lugu furanda lani luwago til aruwe hani lelani na sielu. Itara linya ke aba tabureme muna larei dahale ani lida gyele larei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinado.
2: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo. Aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo, to lida abon fulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinya gul.
12: Aliasa la frendere ugrile sun lichu aule idaliasa gayara lubali milagro brile adiga
14: diraga sarafangile maria lugu shubon libu kenya hakob jose simon lumo hudasi yagin hagana wala mule no hamalit no wagana wa alia ketila sub dire sunle
2: aba hamaharu luheresi biruni aba larengo jesus hon
0: unda tinha son gurigi lau ama profeta Mama regali ligia lida gya fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giri bei Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
4: Hua le abadisa habai le, sara hada gi hilanya. Ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
2: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti Herodes gasi lau. Businyati ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubei. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinete luago profeta lan Juan. Danti le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehelarinha gotun lou finyu. Luago lichigu baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lo tamuri hani labu lugu huang le abadi sa ihabay. Lo lichigu tun lida aba asiyad.
17: Aba tamuri hani luma ita.
2: Aba liru dagu Herodes iloige kate ile. Gama luma kay ariyaga lali la lo fiyo. Agamba hamaya misura houtia. Aba lariyago lo lichigu ni watun. Aba lariyago lo ladiririnu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba tihayabi lanigu huang. Aba haniguni lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugulani disipulu kutida aba uguni lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuridu lida geburi adu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia. Aba hagude medagu lu. Aba larai daguaga duni ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina li lubai. Aba hariego lani Jesusu disipulu gulu.
6: Dar galitia, aniwote grigi agano utelida flasule. Ona baya grigi ha. Nidha mamu galidu bulirahi flasu yarafa agaiha heigi ni lu heigi.
2: Aba laringu Jesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma egi ni hon.
2: Aba haringu lun.
11: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
2: Aba laringu Jesusu hon.
0: Baruhu ma unu ya hon.
2: Aba laringu hon gridia, luhanyuru luwagu hidro. Aba laningu nu sengi fei, ama bia ma udiro hagi luha burugo. Aba larihi sielo. Aba la tengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nuhu lani disipulugu. Aba hafare nhanu hada gridia. Sun hagia hauti ya kimule. Lari gya. Aba habuncha gadu du sufania tau to igiragutu. Sengi ya nu milu uguria egitia. Bogu di hawai uria ama iranayu. Aba launa ni Jesusu lani disipulugu luba tida ugune ituguya lu hahinyu rogun lubafu rogun sun aniha la ona hiya grigia aguyo. Lasuru launa hanya, aba lamude iru labu guwa luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye in Jesusu labu guwa. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ini ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ini ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
6: Ufio!
2: Aba ladimureha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gabura sumai! Aule, manu de tu maloi.
2: Aba lerinha go federo lo.
7: Abureme. Ai mbugu ye lubai. Ei buga da bana ginha ligi bugu duna chilila nyi bubai.
2: Aba lerinha go Jesus lo.
0: Igabuti.
2: Aba larai ru federo ti da geogune. Aba lagumestero ei buga lenye hin lubai Jesus ligi bugu duna. Dan le la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagumestero abuluche. Aba laguara gularinaga.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Bailarinha, Gubai.
1: A bailarinha em Jesus tu agu guri tu guia. A bailarinha gulu Simon.
0: Aria gubinha santo guri to. Delute na bubion. Michu te buduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon te uri to. Agu agda to muti nugudi lau taguira. Aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina. Ahon tu guia. Lumage ne belurun. Merede gili tashuha ni nugudi. Michu te bugaraba nablugu. Ahon tu guia. Tugu tu ibinye hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubai bun luago arhu dalani luaini tinsi rebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insieni la rufudon.
1: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisiro houtinha hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
2: Kata isan wugari le, ibini lubai figou ferud nati.
1: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
3: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesus ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubayan handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
0: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu. Dale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugra gune asugratin. Aba hegi ni dunuro. Libiri aba labur han labad nagon dubu. Dante le labouchon aba lasagrun laduga lumaba y fulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahuchu bay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay gin ligia. Buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
1: Lari gine, larinha guni Jesusu kata ile, aba larinha gu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, larinha ga hon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kata iramu da guati le luagu tibai larua iha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereron. Lau hempulu larinha wago wakati lagu te larua inha bungi hon, lungi bidia bai lan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru nitida gen hanigi luma finru hama, masalbaru hagia me. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tehada buidu. Afinya tiyan luago murusunda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murusun aba abule idena hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubole. Sinyatiti la luba hon hadagin, Ainti lila nadile abur habi lidon mua buiti, agia grigi ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buitu. Adik hagia kasu lau lerenu, ibu hagia kei lubudubu, aluba huwa ti kate buiti hadangin.
1: Aba laninha go Jesusu.
0: Uwa ti grigi ebe duti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu domonada, luga yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidia wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagidaruwa baluai.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu. Sinyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinha wagu lun.
2: Anu hati bugu chuhama bamule nu bogu di, anibu sente harihi nibu.
1: Aba larinha gu hon.
0: Hagambo balin leren ubungiyo, ani adiga hamay lelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
1: Logaba veyu, abaladi nun Jesus utidon aba ugunin, haulani disipulu gu, abalarinye guhon.
0: Kemon lo bafuro gun laguno.
1: Aba hodi, dale anyanga luboy, ahin irogua, abalarumu gu Jesusu, abalafuru aba garabali here pihau, lagunu lugu, abalagume seruduna ebelu hatidon agune. Jerafa luha di birogo. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
4: Maestro, maestro, wadi biragua.
1: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lulasun kate. Abati larinya guhon disipulugu.
0: Habe sahafinye.
1: Abahalu gadagu hamagua, lau anufude, luma tuwaini anigi, harinyaga.
5: Kati funasa wugirile. Gumadi lubalin garabali lumaduna eni agamba hamei?
1: Aba hachiliru lobo ugu gerasa le lobafuru guboi lagunu le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abin aba wuguri lila na fulasu ligia lubadun. Luhu li wuguri ligia au sifiri guburibatinya madalti dagu magano ligeti damuna gabu sandu laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu Aba lahu duragun, ligibugin, aba lagu aragu lariyaga.
6: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabay. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
1: Lariyagu bay itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidagin. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, haguragu ni girigiga, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Aba halatu moroguni, aba lanura hagaduni sifiri lidon flasu magairawati, aba lariyagu Jesusu lung.
0: Kabir.
1: Aba lariyagu.
6: Lehiyo, liribay.
1: Lariyagu bay luagu ligye la liribay, ladiga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu, eiga luagu aba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lung. Lulona hani hadon buiruho hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uribatinya hagi ya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruho, aba tihaguragu buiruho hagi ya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruho kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan le hachili ruboi le nyin luboi Jesusu. Aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu ta ula dorugu are idagwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau daguni luagu tilare idagu wugiri le gawagubai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon ugune lulidi Aba la yumunogu wugiri le, ida gebe hafri da sifirigu, lun, lulidin luma, aba la riyangu Jesusu lun, lulerederun, la riyanga lun.
0: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladigubi bungi yubon.
1: Aba lidin, aba labahu daguni le ladigubi Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, ladiga sun haguya, Agora banyu hanyali, abati liabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiguhaligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubiye, ladiga aba ragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bay Jesusu, aba hafalaru nisaragu girigia, dare lun hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau laulesen hahita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu suru siegun, siyaha mutu areida wagda. Abata yarafa du lun Jesusu, la nagagin, abata guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu Jesusu.
0: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ala luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
5: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi di bukala guru beibuago.
1: Aba lariyangu Jesusu.
0: Guru alinuago, ladiga sanditi na lafuri don ubafu ni danginye.
1: dan leta subu di rubari uli tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada garena, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme oraligia, abalaria gu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangilanyo.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba larinya gu lu hairo.
4: Hila abira, mabere sedigi eba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinya gu lu.
0: Manufu de daba, afinyari gu ba, aba metarida gu bira.
1: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti lu hebeluru amu luma. Lu idige Federu, Santiago, luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau ladiga subudi hamani lagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
0: Irahu saraba.
1: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu. Abalarinya gu Jesusu hon, luma bahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderunia Jesusu, lanidusu disipulugu, abalichu ubafu luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha, luma lun, hareida guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, luago tilaru e rabungiu. Luma areida guaga da sanditinha. Larinha gahon.
0: Manega huma ni kata huma gualago huayasan. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Urumi aguara gumuno tonyinhin lumuti hachilura. Reidei huma nyin dari hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri du lida gen fulasu ligia. Abame hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri dun disipulu gu hagaya. Aba haibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni. Areida guaga da hagia sanditinha lidasun fulasu lenye lumuti houdi. Aba lagambu gumadi mati erodesi luago sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. Ladiga nyinye nwariengu tiyan lwagu sara la huan lida age oweni. Hibiri ariyanga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan lwagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa rutin lida age oweni. Aba lariyangun erodesi.
7: Au gwanarugu au nahabaya dure ili chigu huan. Kati funati le wagu bay nagan aba labaha da wagu saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiribu du apostolugu, aba habaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanuganiya lidon fulasu magayra wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, aba hafalaruni, aba le seribi dunia Jesusu, aba ladimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinyagun lun.
5: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon,
0: ruhu ma egi ni hon.
1: Harinyaga lun.
4: Sen girigia fein wama, hama bia udru. Hawa gubari gijida gai ha egi ni hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinya. Abalarengo Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba latengiru ni bungiu, larige lagubachagu no feng, luma ui. Aba lichugu ni hon lani disipulugu, luha farenha hada grige. Houtinye sungubay kimule. Dale habuda habaru igira gutun, Bungi da tinha duço faninha tal. Logo aba veio, na le lafuri de alboi Jesusu, labugua, nhinha no lani discípulo, disseru lui, abalarinha guhon.
0: E da linha sanharita gongorugia noau, catanassan segon hagia.
1: Abaharinha gulun.
8: Anya hengarinya gutia luago Juan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luago aban la hadage binadu profetago asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya guhon.
0: Age huguye. Katanagia lida haritago.
1: Larinya gafeduru lun.
5: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Abalarinha gu Jesus hão, lau erego, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hão.
0: Na sofri ruba sarago, au leu uguri garou erigote. Hanego ben na uguri nha uerigo ten lita hafinha hurio, haputi gu fadrigo, hamaruva ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na farua bo hilago bai, aba menasaron lidangue owe ni luagun luru a uejo.
1: Larigue, abalarinha gu hão sungu bai.
0: Lebusente la falaru nina, Bulei lei katenye la, barulei luguruwa, falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feriti rubai. Ahin le feriti rute libagari nuwegiye, le sefru bai. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feriti ra, o laguni chengu la lungu. Le aniga tibusiga na nuwago luma luwago nereno, au le uguri garuwergati. Nibusiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheligo hasandu banyi. Ninaru hau luwanya hila hada ge hayabo nyogweto mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bungi.
1: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kata ile, aba lamude iru luago aba vubu afuri idalu bungi. Barulumu tifeduru, Santiago, luma Juan, lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba tihasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, aba laringu fedru lu.
5: Maestro, lidada wahala ya. Adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, abahanufde dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
9: Anihalilu, lehisi ebainu. Agamba humei le lubeite.
1: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugoriga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate le harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
10: Maestro, flessa ya bubano, ariha bai nirele ligia ergunye bai. Ani aba sifiri uriba tiluago, dale larigu duni, aba lagua raguagu duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumulu uginye. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uriba tile luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba tinya. Atri bai sa dan nenedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bai. Baru bai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churuni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahi. Aba ledere geruni lulluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai lau luwenigu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, abalaniya guhon lani disipulugu.
0: Agamba humai kate le boidu. Nadere geruwa ba, au le uguri garuwa rgati, ahaburugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaniya gubai, ladega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lu lafuna guagadani lelaniya gubai hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa luagukala wairigu timabai hada. Keila subu diruni Jesusu hasamina abalanugu aba irahu lubadun abalarinha guhon
0: le recebiruti aba irahu kaisi irahu le lidaniri recebi lumutina le recebirutina recebi lumutigin le una habalina le lubaiti una bugutima baihida lige weri gutima bai
1: abati larinha guhon lu resusu
2: maestro arihati aba wuguri asagati sifiri uribatinya lidabiri Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: La niyanga Jesus ulun.
0: Meveri dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyayin.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larig di anigin. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lua halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
2: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
0: Mama niyabia awle wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
5: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti ya gasiga muhuyi lun haga nao nyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wuguri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinyaga lun.
11: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichi hei uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
12: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebe ayoro gon honha wabie bai.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulagu wa wawo hugulei. Larigin aba larinhi larigon. Mabuidun ti lulila na me laruwe habongiyo.
3: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidi nyi. Larinya ga hon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logwa tiyo na dagmi tiyan. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tiyan ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun hadon wa nima lugu ganyi tiyan. Manegu huma sagu huma gwa. Ni sensu, ni gaidi, meredera gung huwiye mea janu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ohu maile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyen tiya. Aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninya game. Ibi nilikali ken hagayre le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huwia lila na Korasin, ugiabu huwia lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. la rari rawa gudu ba biri una bu kaisi luna bu mafio gati.
1: Abalarinya gu Jesus hun urwa wen du su disciple gu halo na habanya apurishye lwagu laru iha bongi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chi le au na habalina.
1: Abahagiri budu urwa wen du su disciple gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, arinya gina hagia.
4: Wabure me! Ibini sifiri guburi batia agab hamoto dale wasagaru ineli dambiri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu no sifiri guburi batia, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu lau ugundani abalariengu.
0: Ruti na uwairigu ni buu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna kwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwati niyaba subudi habuti kata na la luwaidigi ya nuguchi. Uwati ginye niyaba subudi habuti kata nye la nuguchi nuwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
1: Abati la digi ragu adimure ha, honu gu lani disiplu gu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu abunserunti ya yabe meha harihini le harihu bay gueto. Gama lumo marihin hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento ani magambu hamuti.
1: Nyeyen aba arufu dati liluru du Muisesi abuseruti lochogu ni Jesusu aba Lazaru aba lariye gulun.
4: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini bagari magumuchaditi?
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Muisesi. Italinyagi ya baliha nyeyen.
1: Aba louna bu lariye ga.
4: Hisi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Abati laniye gu Jesusu lun.
0: Buiti baunabun, ahi baduga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ateligia, larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba laniye gu lun Jesusu.
4: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati louna bu ni Jesusu lariye ga lun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle luma bayi tumaladogra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligia aba hada gen ladiga wagun levin nyengiyan. Tan gien le larihi bali, aba gien legeye dun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umeligia. Tan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni. Aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, tan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, gouni bibay wuguri le, ahabu agastara amu loy le nichi gubay bun luago, na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen urwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer hoa lidan barita gun.
1: Larinya galun,
4: le gudem he bubaylu.
1: Larinya gayati Jesusu lun,
0: bayba, ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun, aba la chiliru lidun aba liriru fulasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu lutagambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, wiriti teteniru lutubere segun, aba tariengu Marta lu Jesusu.
13: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, ariñaga batun lutida ragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, lariñaga tun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu aniba fudin logo sarago kate. Gama lumon, abargin kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubo imagida rubo ilatoi.
3: San Lucas, capítulo 12.
1: Abahondere gu sarago gerigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, abalagumeseru Jesusu adimune hon, lani discípulo furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseu, le meme biangu ala igibu, la daga uwati ni kata darugu ati lau, luma fura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, laga mbuwa ba lida alarugonga. Le harinya gube darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu gugine muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanu de dun hawai grigi ha gabafu ben lu hafaru no hilagu bai. Lari gen lira sian hadugu amukate hao. Nania gali hon kala wai lu bai hanu de dun. Hanu de huma lui le gabafu bai lu luna hanu huani mafio gati lari gen lagidaru ne hibagari. Lui la hanu de dun. Ma lugru ati a sengu du nuru lagu bia gawan. Lau son lira, ma buli duti bungi ni abahada gen. Ainti huguya, ibini idiburi le hablu bai abahu de lali bungi yu aba. Manu de da huma lubaiti, gebegitu nusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hakibu ge gurige luago nani gu hama, narinya gubaginye luago nani gu hama hakibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubain hakibu ge gurige luago mama hama nani gu, narinya gubaginye hakibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewarigati, gayara tiferud no wala, aha ile anabagu tisifi risando, Sinyati ferud na wala. Dame le hanu igun ligibu giyon lulu du lunha goseron. O hagibu giyon la tabu tegu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno aura lunha duimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lunba in haringu nihon.
1: Aba laringu, aba hadage grigi hagaya luhe susu.
12: Maestur, haringa ba lun nibu ganya. Lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larienga Jesus ulun.
0: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arienga tigien itara.
0: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladiga mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichu gu hempulu le hon, larienga.
0: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba honi buiti. Abati larienga risiti le lungu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Abalarinya gu, subudi nale kabala nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadiga amu waina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kate areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun. Uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kapa sa on le redere. Itara linya la susere don lo gurige le ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme ti ligibu gen bongi.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao egini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinya huma hon dunuru. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungi, mebegi timato funagia sugu hau dunuru. Uwati ni aba hida agie gayara atilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene agubai, ka wagu hadihari da luago buri libiri katei. Ariha huma ida ni ala lahu chumfuluru, mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako, ani lausun lira, Kei narinya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, me wende tuti kei aba lida gien. Ahinti itara linya lubai, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo an haruga lagu dunya, hugia digame samadura kwagu dun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu yu ubau le, lari gina nuburi kata ile, ahin huguya, Ani ngaba hugu chin le subuti ha bubai lun sun le he megi rubai. Alwa ha umai lubai ti ha laruai ha bungi yufurumi e. Aba me lichi guni sun le he megi rubai hong. manufu de da huma lubai tinirahin lau sumi be huma gunda te bungi lon lichi uni laro ha hon alugra huma le huma te hiji ke mele begi hongu demeti lau lira adugi on laga isen su toma oya datitu luma irisini magumu chaditi jaga tasiel lenye lubai sinyala he belo no hiberu tia uha ge hamuti rinye lu haigini nariya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi Aransi nye huma durungu hilampo luba nagiribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba amariye lu hadaru ni bena luba le ora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agago duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o luba la laruga ahen ya ladari ra agago duwenyu ulesi wabanyo musu hagaye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveru ha. Agago duanyu liya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wukuri garo warguti.
1: Abati laliga duni Fedru Jesusu laniye galun.
5: Nabure me, wawonu ginyen bichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
1: La niega wabude me Jesus ulun.
0: No furume aguare go o nigre te conflite. O fana da ligia. Le ligro be liub dire lon larihe hautila na luba. Lo leiga gudun yali dan dan. Fulese wabi musu le la dare rube liub dire agunflira lau luadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau. Luago lichi gube lan liub dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi le lan liabi liub dire. Aba me lagume sono austeran ya hibiri musu. Al labu gen banya laria ha uriba, le redera me eiga, ata, abacharuada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni lueri yage ya bai chuni luago. La siya direi me lo la sufri runi, le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le, subudi he bubai lo, ka la labusen rubai liyubdiri, ani maran seronti, ma bahu den le, la bai chuba sarago. Ahinti musu le ibidi yeti lo, aba ladugu kati leburi lunti la baichon luaygin. Ma wairi ube la baichon, le unti lichigua gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gen lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabiyan aduna kwagita watu ubawagu. Ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luaygin aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchon. Arita kwa tunsa luagu niyabiyan la ichiga darangi la ubawagun. Manugo tina darangi lo, fare ingwa una nugo bwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida haba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igine. Lagara baguba uguchili luagu lirao. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirao. Isani tuagu tuguchun. Idinyo tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyo.
1: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dale harihi laburi gadun sielo, Aba harinya go luagu lahu ya lahu ya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, aba harinya go luagu laro ga da la, aniligi asusirada. Biyan wa tigibu hugu ya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansir go dan sielo luma muargo. Ka wagu ibidinya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungo. Ahinya guwara gida aba agurigi buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusaregu duti, loiledere gerunibu agusaregu duti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun, narinha hanebun, luago mafridumba dibu la nyigien darai ba fayiru ni lagumu hon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, Abau da golu Jesusu hawagu wugiri ya Galilea na halafara gubanya Pilatu uwara hama anima alugu ha afara wagubanya luhadagara gudunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa luagu ladiga na luweri hafigo Galilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa mama luwegen lira. Lausun lira narinya hane hon luagu ahun la masakri ha hawe kubaginya son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya dale labur haba iwaya lesi lesi loebi hawagon. Harita kwa tun luagu weriti malan hadunu sugu haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinha Rehon, Lago Ahan La Massacre, Hoi Gubaguinha Son Huwe.
1: Abalabau Dogoni Jesus Hemplu Lehon, Larinha.
0: Nyenye Aba Wagure, Ganadriti Aba Tidibu Igu, Aba Lidin Ariha Ahinguinha Tubei, Madari Ti Ni Katatuago. Aba Telarinha Golule Onigirubali Lichari, Ariha Basa, Uruali Rumuga Bugri Waniabi Alwa Igu Tuago Idibuto, Madari Tina. Chao Bon, Kaba Wago Tereda Nyen Lago Ni Kata. Abalona bunile onigirubali ishare abalariego ni ubudiri igre yabon lao irumule ni chagua mua luagun tugudina awoha au metao hafuga tagindon itara ahumagindon abametachugun
1: lagaba veju le emera guagli ni jesusu arufu tatida haligili sihuriu ni nyonti aba uri disividu irumutao lao abasifiri uribati tuagun le muharu ladaga sifiri ligie Sinha tita sururum ni murusum. Dan le larihi baru Jesusu, abalagu orutum larinha gatum.
0: Wuri arida guadib.
1: Abati lichugu ni luha butuagu, lida ora ligia, abata sururum. Abatagome serum adimure reboi do lago bungiu. Abati lagahi do tabu ti templo, la dega larida guagda no Jesusu, lida lue yuru emeraguni. Abalarinha go hongrige hanyibanya.
14: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luadige marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida liweyo remera agoni.
1: Abalarinya guwabure me Jesus ulum.
0: Biangwa tigibu huguye le. Mafarara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueir emeragoni.
1: Dan le larinha gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenya sun hibiri gerigia, gunda atien lau kate weirigu tile ladigibay Jesusu. Abati larinha gu Jesusu.
0: Ida linha li Gabri larui habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita la linha kei aba lirere tila mostasa, le lagunubay aba waguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayara la noushago ni laruwe inhabongiyo. Itara linya kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
1: Aba la sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida buri sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingel boy lasgana. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lu benari sielu. Hoche huma lu gayara bay lan hebelurun lida gen. La diga kay narinya gu ni hun, saragu haba busenti hebelurun sinya bay. Larigen la doru ni tabure me muna lu benari. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron aniega, hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadurgo, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, lwagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, legia baha yahuwa ha, akunhia me hari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida larua inha bungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bosho weyu luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute luma luwege suru luhanyuru ega lida larua inha bungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbu honi banyagwe to. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to. Hagia ba agumbu honi.
1: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
4: Bai bayage na diga busente eros lafro ni buhila gubai
1: abalarinya go hon
0: heiba hania ga melu wuguri bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasifiri guguri bati hada ga gurigia arei da kwagda au me sandi tinya lari ge haruga lasora no adig mari luti na sigiru ni nuwa yesu ugunye haruga luma lari ge haruga la diga mama luti lafaruno aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem
1: Abala yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Huguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. sarago ni weya sun nalugo noni gero no ke toino gero ni gayo tirahi labu ni taruna mahatu igra lahatu bungi ani nariya ne hun lagu mari hi digi ya humadi na la tarime la chuluru da lo hariye gon bini wati le ni bi bai le dan liri wa pure me
3: San Lucas capítulo 14
1: Lo agaba veyu le emera guagale abalidi Jesus ega lubie aba fariseu weriguti Ani sunha nyi banya, aba harie guni Jesusu, nyi ginye aba vugiri sandiye lau ginene, aba ti lalga daniye Jesusu, arufu da tiye liluru do muisesi, ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wa guaga dan aba vugiri lidan luweire emera guni odisinyate.
1: Aba herederu maniyu, aba ti lanugani Jesusu sandi tiligia, aba larida guaga dani, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye guhun fariseu gu,
0: Furume guarga hidangia, an egua de lilugo bagasu, o lilugo la burig lidon aba fusu lidan luiri emeragoni, la sagaru benyengia furesa.
1: Aba hasi en logu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bei Jesusu, hanuo daani, amisuro hotia ubaru burile, hubara ha, werigu timabaya, aba lania go home.
0: Damele ba misuro hon lidon aba fedu landina marie, malu ha boi lubidu aga ubaru. Nyubu in lien aba ya misero houti weirigu timati boy. Aba me liabi le a misero habalu, la ringa me bon. Rubu ibu bara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misero hon, lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. Ludame la liabi le a misero habalibu, la ringa me bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyuba nye lwagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatigien lugu giri le amisu rahabali.
0: Tamele bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigu harisi fia. Ladega hamisu rahabadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misura habanya hagudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibi ubeiti bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katele, aba larie gulu Jesusu.
11: Fulese iwa banya grige ha, egi banya lidan laruwe ha bungiu.
1: Aba ti lariye go Jesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri ichi guti aba onwebu adineru ni, aba lona ha amisura ha sarago girigie. Dale chiluhili ore lun adineru ni, aba lona ha ni lumuso ariye ka ho amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, aba hariye go lwago sinyala houdin, lariye ka furumieti, son liye naganye ha aba fulasu, monsu nidi arihe, ferudu nabana sinyati nidi. Lariye ga aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, Nebuga ochenye, adiga bafulesi inu ferud na bana, sinyati nidi. Laringa ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalu bay nidi. Dale lagirubu dube musu, aba labahu da uni sun kati ile lun li yubu diri. Aba di laganyi du li yubu diri, aba laringa gu lun musu, bayba lida sun uma le uburu gubay. Banunga nye meha agudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Laringa ya ladiga ni, aba laringa gu musu lun li yubu diri. Nabure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme kwa ubaru. Abati larinye gu iyubu diri lumusu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari non luha yabi lidon nufedon, buintamu ganuba. Ladiga narinye hane hon, lwaguwa baila ni aba hata geha na misir habanya egiti lida nadinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, Aba lagara ragun aba larinye guhon.
0: Sinyati nani gubila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba lafalarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, Atre bai la lagasteron lo larihen ahin kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahin lisi ga ebu, lari gine me la sinre I wadagima na gumucha. Eher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumese te wuguri le ama wadagima no, sinyalu muti agumucha. ahin la uri bu halubai aban uruwe luma amu uruwe, mafu nge nyuruti furumi elon la saminaron, ahin ga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyaba ila, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lon luma uri bu ha hama, lunhe belu nun lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salo, gama lumo, ahin leferi dira lubaso wa, kabagi ya uhun la, mabwidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labwidu ragudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigali me, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
1: Ari nga tigin Jesus uhun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi aniyega loon luagu la shagaru nye la ou nigiru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri loon, aba la aniyego loon. Deliyan sa kati le aniyega wago bayi no buwago. Aniyega bayi no idaliyan la leibu gom buwadigmari. La diga, masigi hedibu ou nigire inumege. Aba ti le rederon ou nigiru ti ligi ya asaminara. La aniyega loon gwarigo. Kaba ti na diga gwen to la aniyega gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti na loon na wadigmari mua. Ani nibusi garit na loon na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubu diri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate, larinya galon. Atri nye mba duwe runi ni yubu diri. Aba larinya gulon, duwe numuti sabari nye garaba. Aba ti larinya gulon, ouni guru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furese. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atrinya baduwe ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habi garada, adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau aunigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunfli bay lida le mi bebay, gunfli bay ginya lida le gi bebay. Le marisha raku bay lida le mi bebay, marisha raku bay ginya lida le gi bebay. Ahon lu bay ti ma gunfli ron lau buri irisi ni le mama bay ti mati mati le lani na ubo le. Kabagi afinye ra huwago, lun le derege ron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfli ron lau ha mege amo, kabagi ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. La diga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, la nige me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lun bungiyo luma lun irisini.
1: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, la diga hinsi en la sensu hon. Aba di la rinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti in hagibu ga grigi. Ahinti bungiyo. Subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurige ke kate weiri ti linsi hong. Iere guti lumbungiyo. Lumagin li lurudu Moisesi. Luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di laruwe habungiyo. Ani son gurigia. Houcha tiyan lu hebelu nun lidon. Mene ngunti mati. Lun lagumu chagun sielu luma ubow. Lubara gen magunfliru nula. Aba letira lidagin li lurudu mbungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gine agamari dutu aba uri to igira gwaru, ladugi nye gine agabarahani.
1: Ariye gatigine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufinu tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu haweyu ladinira gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gine aba gudeme ti giri ti lasaro, sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanigu ni angeligu lumon Abrahamu, abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamo, gudeme na bon, o unha bui lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulaw duna, nyobu in lamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya sarago lida watu kemetile. Abalarinya go abramu lun. Nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bun lida ibibagre. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Kwento, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu digin lui lira. Anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti in haudi yagi.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Baña, siñati, hayabiña.

0: nuwegin libihu bai ibagari magumu chaditi. Na nihane hon, luago ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba. Ta nguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. La nguba aba hata gie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galum.
2: Halia basa la susede dakate ile wabureme.
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti lugu buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba la bauda gu Jesusu aba hempulu hon, du la rufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu su wandan. Me feidi rahamamu gai hagura asun la rinye gahon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Minebe linyo bungi yolo, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongia aba uuri lidaba fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, aba la rinye gun lungu warigu, lausun minebe la bungi yono. Minebe hagia gurigi yano, kaya nuha meme la uuri to, Asi da gudai nichigu, nichigal tirichatun, hebe lam gatiabi gumuli nugurasun.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ariye buweyo gu, lalu duba funagi ye luba launagunia. Narinya harehon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budun awle uguri garo wargati ubowa gu, Nadari rubafunasa afia ni hata agrigi hauboa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himplu hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hama ligibuge bungiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lubungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariega, bungiu. Seremi numuti blagu mitana na kei hibiri garigi. Hiberutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubrahati lisensu na gumadile. Ayunaratina bia weya su lida di maa su luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale beluritunu bun. Ahinti agubrahati lisensu na gumadi, abale rederu disi. Mabunse ruti ni luli nyuru ni larihi sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abuhar gu leila nigu wagu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, awle gafiguti. Narinya hare hon luagu giri bula agubrahati ligia lubion, resibi nyulei bungiyo, mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugu, ahin le unabu baila nagu lungu wa, weiri baila nugu.
1: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadainha honha ananha balinya irahiya. Aba larinya gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinya guhon lanigu.
0: Igir huma lunha yabi iranhinyo numo, mamahara huma, laduka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu, larinya galun.
4: Maestro buit, ka lumbu inadugini lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun,
0: Ka wagu baringa no buiti, abar gunyam buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
4: Gunfuli tina lau sun le lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le bumabai, aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
0: Hene gu tilun hebelurun rihisi tiyan lidon laruwen habongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelurun aba rihisi ti lidon laruwen habongiyo.
1: Aba hariengu ha agambu bali,
4: Kati tigayara bila salbaro.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubai gurigi adiga, gayara lumuti bungiyo.
1: La ringa fe duru lun.
5: Wabure me. Igira wa mali sun leva mati lun wa falaru nipu.
1: Aba la ringa gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Luago furume warga na le igiru tu loba. O la guburigu. O libu ganyano. O la muleno. O lumari. O li ranginyi. Luago la ruwe hapungi. Libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga ta sielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburhabai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banye huriyu, ehera banau anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gien abame hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, naasaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luya na bagari don.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile larinya gubai hon. Danle achilire inali, Jesusu uburu guheriko. Nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisarago grigia, abalaligu daha, kala suserebai. Aba harinye gulun, lagwaniya la Jesusu le Nazaretna asigranyige. Aba ti laguwa raha larinye ga.
6: Jesusu, latika wa kutavidi, kutame nabu.
1: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
6: Latika wa kutavidi, kutame nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bu.
1: Aba larinye gulun.
6: Nabure me buse ati na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichige na uwerigu ni lubungiu. Sungurigia. Ha ariye gubali katile. Aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumeseru asugara uburugu ginye, nyin abawaguri, disiti giriti Zaqueu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subodiruni, siyati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibeti agrige, luti ganyara la larihini, abalaibagun, lula wanseru haba, Aba la wari rutuwa gaba tidu buwewe, sikomuru, jarafa lu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Zaqueu.
7: Zaqueu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi yugunyei.
1: Aba tilarari ru Zaqueu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Danti le harihini hibiri grigye kate ile, aba hagume seru adimure ha, Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara mu Zaqueu, aba lariengu lun Jesusu.
8: Nabureme, nichi galamida le nuobo hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubei lois somo grige lawa yera aguni. Nagu igudiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Selukali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu bukuye. Ligianyabi beyu bo wagun awle waguri garo warguti. Luna lohania, luma luna salboru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariengu nibri Jesusu kata ile, aba la bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadaina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, aba ti lariengu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere gerun aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi. Luhaninye gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairu, dan le lachulu rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la gayenu kala aba. abaliabi le furumiete, abalaringon, nabureme, ganyinti na disi weya suligibogun bisenso, laringoru weilo, buiti, aba musu buiti buguye, ke igunfli bubei lida le murusun rugote, nichika debu aguma diha lida disi fulaso, abaya liabi habiyama, abalaringon, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibogun bisenso, abaginya laringolon, baguma diha lida sengu fulaso, abati liabi aba, abalaringon, Nabureme, aniha bisenso, arida numutiti da aba pakiti la duga nanufu de boy, la duga aba ba wuguri dereti laguma diha, reidi tibulo kate le mamadig mariti buluago, aluba habuguya lenyi lumuti mabunagumba, abati laringo uruilo, musu uribat, lago guanarigo berenu nagusaragudabu, istubuti bubali, lago aba na wuguri deretu gumadi, lago redi na lau kate le mamadig mariti na luago, aluba hau, lenyi lumuti mabunaguna, Kati wago michigo bubali ni sensu banku rugon. Luhamuga lagamu don, dale nagiri budon.
1: Abalarinye go honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwey. Ruhu mai lule disi bay luma.
1: Abaharinye go lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinye go uruwey.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, lichigo balawu lun. Le mamati, ibi nile luma bay lagida roba lwey. Anyete naga niyo, Aye be mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bayi nigibu ginye.
1: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan lechilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bayi olivu, abala riegu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bayi. Damele hachilu runye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wago hafara gadei, haniaga me luwagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariega hon.
9: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona buninya, Hariega hon.
10: La diga mega ilani wabureme.